0: apa?
1: Tresno.
0: Kok iso?
1: Loh, tresno iki ra ireng ta?
0: Ha iya.
1: Tak delok saka ngisor jan ireng tunteng kae.
0: Oh iya.
1: Jenggureng kae.
0: Mbok yo dimati sithik. Tresno kok melu kritikan.

0: iki nek ratu gustine awake dhewe ora dislametke.
1: Ha iya. Iki iso nyemelangi mulo Gusti Gusti Prabu Dewa iki tak slamete.
0: Apike ayo diaturi supaya tindak brangkang bae mlebu ngalas Gusti.
1: Wis lunga lho.
0: Adewe keasikan delok Kresna kok.
1: Ayo. Ratu Gustine wis lunga.
0: Sajake melu kerantapan
1: saja. Ya iya.
0: Ora betah terus lunga.

0: iki do ngopo ora mengono kok atak-atak aturan atak-atak aturan koyo wah wis asmen kebiasaan rapi
1: iya
0: wis tenan natin dhewe sing cepet iki cepet eh lumoh desa ora tani bodho matur ayo luwe cepet luwe HP
2: alon-alon
0: mawon. Hah?
2: Alon.
0: Cepet ah, ngombe nang cepet kok.
2: Nggih sedengan wae.
0: Ya wis yo, Ci, lo lu.

cumlorot sekawan perkawis nggih purba sejati. Kaya wis weruh marang swarganing dhewe-dhewe. Nalika semanten cahyaning ret babone nalindra mapan ana ngangganing risang permadi ngabadan nalus. Wimbaning ret mapan angganing Wurasembodra. Reksakaning ret mapan angganing Natandrawati. Yuwananing ret wahyu adat mapan ana ngangganing